0: heo matang na mineral bol daga mani jumpo sore daga na bir gyal al daga sesa sugin
1: kas adim bilang tene daksa tene dang dili ngata la dags la ong leju ata tunsket ma sang ma zache se fea tene ngata un ma tene ngata local jet min halal balang tene ngata tene ngata la local chun mani yo amit pin tene dang dili ngata tunsket de fe ju nang ta mi gune yongge fe zix na ong leju ngata jasti balang ma mang pujik tene ngata ngai boran ong leju tene nang yapo tene ngata ta daksa artificial insemination ju ong leju chi mulen tene ta ngira I ngata daksa
0: Marketing mang poeta dang dinel ta ti nang stunting ai department ni artificial insemination dene choste no poteu gispelbo gispelbo ngatang e ngati artificial insemination jer kan rokte wen ochto quality wo khonse no ale ngata quantity borche mar spare nang ngatang e stock scale mang poji tak se na jela jili mang po mistak se scale scale mane chik chik doktor gali tak se te sok se chona spu tak poji borche jale mane jel jili mang po mi borche Balang stu bordena, te balang stu vi jagega, balang nis borna, yachik borna, stu vi omawang, te vetanceno, stu vi lutpang, te vetanceno, te tsok chachina ngai artificial insemination osu josten wale. Tene, plus tene ngata taksa kui gutu pelatina, nyalwa chenjiga, te tong apchu, tukchu, dunchu, gachu tangse, balang zik, nyoyen chemet jak. Nyoyen chemet chinang, dhingai kapil gute kala, vetos kala chik tada chinang, te betso, te balang wa, tongpa wa, nyalwa chani miwa, te balang dunchu, gachu, tong kirkane, tong tak kirkane balang wa, kwa mane mane, mane firiye topsen wale. Te towa chinang, thore te balang wa shalal dana chinang, tene kwa yongo mang pujik spela nyanan wale. Te balang wa oma gyalik tano, te balang wa rgut pa gyalik chano, te o quantity tano, quality ang yoteno wale, te o chano, nispa le. Tene nga taksa ngai, Inbreeding. Chikpa tangata inbreeding michaches. Balangunena nyendel michaches. Aone mane te kapun kwachinang, tena pure kwe abang soso in gura chignang, then upon a nyendel metpan, then balangwa yang zumo metkan, then yang balangu gut yala or go chenmo, oma tankan yala pia, teushika as a good department is a kimino.
1: Daksa tenata e kap gute beto ngata churches monlicho, teni ta mampujigi tenata teujur, pata yu ngata yang transpujigina he, mampujina tenata, tetum sos ngata mampujig lusto patene, yu tenata, dembirangata transpoinuat, balangunina tenia, tingmani ngata changata, teni balanga noches.
0: Tongzena, ngari taksa ngara experience na ge gyabne gupchu kurgu tsoksik mane ali 99% of chang aus yom ha tyam yong sichino nyeje balang benang khone balang benang fakti yong sichino pa pura khappe ka nyedgal chinje chi tyu sim mane man koyal ta tyu sim duk chik chik balang ji khona balang ji ke sokpo ji yot kyakte balang wal lanpok ching ata khap chose khabe ka be to khwa mathop kya mathop chinang imi chi chik yulina uyak pel tang chaman ali Tadi tanya mana tu azuk cerai, dah jauh khusus mana okey. Ti uya mana gomarang ka nizarang experience success, cik kiro, nis kiro, sum kiro. Tapi tak sama ni ngah, cuci jauh mana tiup sih mana isik meti ngah balang ngah khabe beto khab tang sama ni beto balang sokos songza kan cik tak sama ni. Rgiya mana tiup sih mana ngah azuk meti complain meti ale. Ngah department ni tu mana cerai gila nanti sama quality kong sini mimang sama ni pantok gila tak sana. Jahar bola tu, iu mana tak sanga tu free tak kan mana, bilkul kono rini no ale. Rini tang sama ni stontana kon la azuk kera no gali kira ikeno iu ikeno tene ngai ye ngati ika tak sama ni free of cost no ale ngai atong tong yong se chono tizam jab stok pula no tene ngmi ni uja jik pela na ti uya wa mane manya na ngata ale ngata ngai ran ka kushi dembi inda manda ti mi chik be mane yang chichi ka marga zete ta mano ti u singyan

matanga ek khak chikchamen ni natpawni goma khunti hak chigin chanani patient safety khorangcha zarchas injer nakato ni ngatanga ngatanga dushes pa zaruri tu ki patient safety zarnakato yani natpawni strong looks po chi in ngatis chi ba se ba cha jinjere du chut par gos ngati memang sulla ni natpawni strong looks na ngembo gom gomba khachi gyotang gauni ngatanga strolika natpawn lal tabiar chana khakchen ngatanga mit pilasun shnotke shnotkha dona ngatikana ratsu galtik chana ya khung jiksme kana strong selu sukzere disuk ngatanga gomba kato lenmar go shazin suk ti natpaun la sahi basel tabiar rialas manthang ngatanga sahi tusika dona strong looks zoste ka thoba dyun la ngatanga patient safety zarchain suk nidiang nuk doctors nurse pharmacist hospital gazuk las bakhan ka toyotna natpaun dona dona khunti natpaun khunti janjos dyun gangmi las yongcha inchuk men ni ngatang gangmi ka khak yongmar go chain chuk deep wall patient safety de khorang chemal la khongsi injer nakato ningatanga ngati alami thoi ka ngatanga mal la khongma yot pi di natpaun ni strong look si ton pokhorang dyaw inki dunya gang penuk natpaun ni strong look si baryanu khago tangma cha di jak pe mimang sulla dyaw zerba cha chu ki de look si khidmat be tuspo natpaun ni strong look sam chik cha cha duk zere takspa cha chu ba inzu jak pokorang de filamal la khunsun su ngati natpaun la chi basel ta ber ba chin khonga ga zuk shi ba se khonga asman tang tang chin ninga tang ga zuk shi ba se ngate si gal tar gu shin ga zuk shi ba se ngati zermon thik cha chin jere dyuni bar ya nu di jak pyang zer cha inzu ni di ton pokorang dyaw in ki di jak pyang nu du i tu fing ma chu ki sak ba che goma maris strong looks ta ber las gamya nuk natpauni salamati dun gamya ehmiyat tamar go sha injere di ja gunya nu khago tang ma chu ni nga tanga chana natpaun la ga zuk sperau ni ka strong se jak pa zaruri injer na ka to ngati khas pauni zer bi mutabiq natpauni strong looks fi la sakat ngatanga chunche chunche sperauni khayal jak pa mana khakchan injere zerinduk gaunjena ngatanga natpaun la sahis manun tangmar go sha Donang ngatismani dospo ngatang sahiba se tangcha sahiba se zermoni taxpa bar go sha inzu dumen mayang ati hospital kun ngatang lyakhmona nyambo jakpa khar go sha inzu nidi gomban gangma natpauni strong luxi chacha laskatun inzu ni ngatang adekana yong ngatang smanoni gazuk ehtiyat kato nyambo ates kol bar go sha injer na kato ningati khaspaw nis ngati doctor ni zerba na zum se natpaw ni strong look siming na khongis doctor la disemet pa dis manthangun kolwa ngenjamin du dona dis manun ngates des khwati se selale ne met pa ngates dis manun gozuk bachamen chuk dona ngatanga thik sung se khong zerbi mutabiq kamene ngates dis manun banba ngenjamin chuk dona dis manun ngates sam chik zachain ya gatus pe ka zachain zere dyun khurtaxpa dupar goshayin zuk agar ga nategas manikana allergy chatna tisemet pa dis manun ngates mikol bar goshayin zuk ningatanga chunche chunche galti chikana ngatanga barga fere nuksan che strol chajayina de filas mani barenu khas ehtiyat dupa mana khakchanin zuk chana dekana yong ati doctor na nursing atanga samse khwa rol yot khui samse kirdar yot jerna ka to ni strong look se no doctor na nurse si las pomana chacha yote inchu ningati doctor uni santis chi par gushat inchu doctor un la ngata khon khaspan la khon tangar taxpa yotang chi par gushin jeri natpan la khon ya halat por gela zoste ka khon a chute chi bas khon ga chhi basal ta ber ba chin jeri dumona ngem bo elaj ba rgosha in jere zerindu donangati naras kunla ngatanga natpan smanthang tangchana khonga ga chuk ste shik pa chana demona ngambu yotpi ngatanga takspan thobi mingna ehtiyat bar go shain chuk nirgalal tabiar pudu in chuk gawyang natpe strong looks ezat dona barusa disum kweka sna jakpa rgo shain jere diu natpe tabiar fi in chuk ningati khaspanis ngati doctor unis ngatanga muman ngatang zer ba chetang ati lakpan khrin duk zere khong sang nyambu yambu sanitizer bin nyambu yambu khong sang safai jagen yotang dona hospitali kamran dona kharkhoruni lekhmu jagchaspu uduni ngates na jagpar go shain chuk hospitali na chan chinga tangan da bi mamet ngati natpani kana ni dumen makhon gachamen mangati kang khagindi ngati

Yeah, odi kwe zirme hesebi ka kwas man tang cha zin zuk. Chana ngates patient chi ngate long mana kwe proper thik ba se kwe where the identity kho thik ba se ta cha zin zuk. Khwa ga chos bemari duk sere khwa dona injection ikana khwa ya allergy min do ya khwa cha infection chi min do ga nangos la kho dona oduni bana nga tanga thik ba se khayal jak par goshas in zuk ya kho kho nga tes patient ching ati hospital patient chi kho zan tang chana kho da na ba chana khwe khas ba se hygiene khayal jak cha jin chuk do na nga tes ya surgery bana patient ya sabse pehla khwe har test sab bad blood test bad sugar test bad ya kho x-ray len mat ya kho ECG udun gang ma thik ba sel ta se mene nga tes ga patient chi onas man chi tang na ya nga tes x-ray vex-ray lenne ka to thik ba se udun las ta se mene tang jas men zo ninga ta di wall patient safety de nga ta cha important in je bana sabse pehla na nga ta nga ti hospital chano ya nga ti health care